0: Ang sarap ng pamayanan na maraming puno, maliwalas. Na pag tumanda na ako, yung mga bata, hindi na lang nila ito makikita sa kwento o sa libro o sa kwentuhan.
1: Hindi po ba kayo natatakot?
0: Natatakot.
1: Or bakit po patuloy lang?
0: Nakakatakot, siyempre. May pamilya. Pero kung hindi namin ito gagawin, sinong gagawa?